bien. On va voir. Yen yin a yon kè wupan. Yon win nan wupan yye wapra pwen mou. Wapra pwen mou. Zawam yon wun yon nyam. Nen yon wupan yon nou. Yon wun yon sa. Sasa wun yon nyam yon wapra sa ma wupan diyatou. Na wun sa wun yon a yon kre. Yen yon wapra wun sa. Eti yon rati yon bribi. Wapra pwen yon yon.

0: Fati. I don't know culture for Fati.
1: Shrebi. Shrebi.
0: Onye mi Shrebi o. Ah. Awi tase mwa. Awa babra.
1: Shrebi.
0: Onye mi Shrebi. Onye mi Shrebi. Shrebi.